0: Washinja. Polo kocha handa cha manyangwa. Na inirika kule chilumbiru, diya meradio ya bribu wanda eke. Habe hama bihuwa mayenka habere se musha tosu mkoko televizyo. Haba angana tukwa mkoko televizyo, musha telefona siku wabo. Yenara handika Moto TV, direkte uke tusunga. Na bali umu maduka, bali umu mahotele, bali umu shosalo, abushi. Tukabara muka kutsebo shincha, ukochipa choshechu Moto TV. Ritulabia omo vyuma. Tukatuka echende chikuwe tu, tukaramucha, watuweze maja hama saba berebasa, china shabasha kulube tu mbulango. Ngovya berebete, ndaitoshe trahika, ya ridi na yasheta langerekera, na shambabasha kulube kuhuri mbula yomo. Mwavete kwa mwule umuchi, ya berenge. Tukaramuka ya abushi abasha kulu na Erneste Kahwere kula, abushi demai na yasheta asa. Donasiana nehalia. Afrika lohota beri rikala, wala, maina yoyo. Chitame chale kumuturuwa zi maaje. Awa china pika mupero yuka isa. Atuka washinja kwanza muka hika. Esembulari ya umututu ntabasa kandiyolu banzaloma bitu kirahano. Washinja muka ekalo mobiondo matendere. Nebiyoshi, tuwama bihika tuka kanaya okomiatsi. Na malangrahale miyatse ndatu, na tutuame ganza, ngatuleba ngahe, na mbomdome mnyanga ute munu mwaminite mangahe. Ichika wachituki michinyo, enzu mwe kwa mwa. Honorable Jo Viale. Voilà. Ok. Jo Viale, tuuro kobe kala bebuso kodi.
1: Iwa mbubuso kodi, ryo mbaba, newe katota. Mweke buso kodi, ama yamba yererema. Ramba yererema. Na ya manzario. Lakini ya mamu ya rerema baka mambu. Lakini manamari meririmeri. Itu wa siya kondomuti uyu. Hali kumushike wewe. Letika ingaka. Neruhambu habi herangaye hemi. Neru wabara na vya kare mama hireye kenyumba kirinzanza. Ama vina namare mamu. Amina namu.
0: Keshayo.
1: Keshia muko. Wabiru wewe chiro chijima. Omu mamini vrishi aleka. Yue noene makonda kati. Okupo kwa mkumbisha konda. Hapa raka kakonda. Kaka tera. Nuhiko ilio mtu kirana. Oko, onda tukuli.
0: Kama mtere rako?
1: Kama tera niliku ya nariya makena.
0: Moka tamutere ranako?
1: Moka tamutere rako.
0: Mavye
1: hikeka kendaka na niri.
0: Aka tukuda.
1: Umuke liya. Inabili ya uparili. Ina maebi ya muhana. Umuke liya kamu bulayata. Tachie wama ase uriendere usokoli wama vya utikwe. Kutenda munga konda kati. Kukua mbusu kwa konda. Yuna munebure anyumu nyumbu mparalize. Shende shisha nani. Mune ike usokoli wa matano kwe ndi yenge nguri nana kwa nene kwe. Kwa vya mudiola nama kuri ya basha kula ndi kwa nene kwa nana bati ii. Kuma kakari.
0: Materi ya kawuma.
1: Materi ya kawuma mwenye. Na anyumu nyumbu amu mkari ya bere ikaibu mburi ambala kukwanza. Anamu vietu atuna sali uwarekola.
0: Tehalichi.
1: Anamu sali nachi. Eze iloko te. Sali nachi.
0: Alo. Tumaya chinyua macho macho macheta metu tukiro hongu.
2: Iyo. Wasinja rimbe chinyua. Omato ito mtuwa matuwa chunguzi yao. Obuto wana bubukana kula yoko.
0: Oko chikadira.
2: Obuto uwa. Nesa mundu linena bane no mumanyumba iwata hia no muole eriregeringa hiramu obulo boso kulu. Anyama nyumba obuli mundu nabiwe. Neriwa itu injenga bitimaya na masoma. Bya mabiku hirako isiwa. Isiwa sweka. Muba mujulishe mbereshe ndambi ambu. Omuti oyu japu. Ndino wede ni mwatu olubanza. Omuti wede na buwanganari yoko matunda osia ya.
0: Na homuti
2: oyu. Na homuti oyu. Ulio muhanyo. Nobuhanyo bosi na shinga abune kusenga sebu. Lobri mundo na shinga. Lwabri tuika kutse ye.
0: Lwabri tulanda rako. Nerejona
2: mala ngroko mshakulu. Iyaya sabi obu wanyiri oko binyomuti. Chesa. Kundi atita sabi obu wanyiri. Omuti owali atera. Cheta kuterera. Lakini eri kuhilia ya tuika. Ukabuti ndia binyeri ya baba. Kwa matu konda na otuka. Kukonda, nerotugache tewechi aliambanulo, aya hanulele haba nye omuti. Hivile na venetu vane mudi mututia ngoko vana, vana muko ingeta nai.
0: Ok, vala.
2: Mutu vane mude mulungula. Ok. Emiti ipishene.
0: Kovene. lusasa
3: halina chende abantu bakaenda omumalima mo chitya chitya bangana bwambusisi watu omutyo kwesi ihanashi ko ibangana minya kone rubibilo wonde naruka wabibuti ha kwenda omuti bure uyu naruwa lolokoche utonga lolako liwambu abakaula malima wale no isimwamuka ya bamabibwambu lerimali no liitule leti kumbi wowecho kundi hania malima wabakawambu wamalangira kintu kikakirukania kumbi si wabwana nacho naruwa manyanda omuti uyu Wakiwa kuku ngoko mbusi wako lechi na roya kolacho ngoko bana bura adamu ambo utayerere meli lakini si washali kubima byo ko mtu uyu wanganale kube ko yinde meti lakini si walia oko mtu wali mukati kati gererem usarano buta kenga mchaleka ada evina ya twele tunda kama fumbulango kumuka liya mabia tuwele tunda ati ukabi tuwele tunda liyo hai ati wa Mungu simobu atisi tuwele kuwele tunda
0: tuwele kutunda hiri
3: nero umuka liya mabia vimule mbala ama lionayo kuwele tunda
0: nero ati luwana viri natuika
3: achi wacha malucha takiru wabu sana nai nero no yuna ye aronda ye embene aya asabi buwanyiri vokopa kama vewe nero kile vya
0: patasha haramuhia muhia
3: kile vya ngubama tasha mulongolera vati
0: ya pringa vya nganali wa mundu wa holo
3: ndia yo ni mwanzo ni wambu eriku heritu ika no mutisha rita kutu lako ni wambu amabi ya zarde aka hola nero tuwa lola iri ya baka mavewe
0: demai donasiana erilubu miria
4: kwamba bando bakaba kalangira bate ekisomana machana masha ana bikuti mashia ndisha ho ho twa bando basome ekisomo bana murangikana na kwabenti ebu mirere enerere omuntu sheli nyenyesha ya muri omwana
0: ninka
4: eri baba ko baramba bamakwarere mario omwana iko ko chikacha ri nyanya ewa yo malule lobe kuwa korere
0: niko nene
4: baba bate bando bakesha wa yo bya kwe ndere nayo tu
0: Suwa nga nyonye shiramo lume keke. Anyeri
4: wa nari ya shiba jetu wakase wa mwyo mwana rera. Uwa tambu kwa ikalomori ndere. Nari ya yoko rera. Obre ngabu harera kanyebi nyebi shikia. Obre ngabu harera tenga korera. Tuwe choba na mubuwa. Ayi yebi nyomote ya na mwende su.
0: Ok. Leta kamba. Segera hali mikro hondeke.
5: Namona mwende hanulembe na gyanulembe na uviku wane. Mena letana we ye rumu nyomoti.
0: Witiche?
5: Ah. Wana uli kujime yao. Ndi, wale ula yao pari ase, nea mwana tete yao. Abo, shi ya uli, ahote uli rafunga yimbe nyumba.
0: Ele tike ndi ndanyo.
5: Ahote uli, wanganipe kwa namare kwe, eri yengo kufunga yimbe kwe nyumba. Ye. Amamu yira mwala yengo. Shanga yimbe kwe nyumba. Mere nwa, regangu riguri. Kwa uwe nyumba, shanga yimbe kwa namare kwe nyumba, uendelea kwa yengo. Nima kama umuwa gena. Engo naru aletena yironde bana yibaronde
0: ikabitirache
5: ne mbope yache ko mundu
0: leka mbope eye abirituke kweri kuha
5: abirituke kweri kuha
0: bangana yabo ho mundu yeri kuha rwa na muhondo
5: bana mwerete yo ayende alhanule ahanule ndewo na toro macheluche etukutelieche eche jiwira wawo eche wetuka tulu mwabeto rahma ya hanula kwendo kotelalo mene letemya kwa mandu meko munye chelo na ubwa na u Ureha no urekwa banene na
0: uche chalalo cha mundu
5: na unote ndu he ndu mundu na unaocha maduki mwa kwatralo cha techo nda chero ko chombanza na mpa mukwa na ye ya hanole na le tena yemi cha na macho mundu no yomo omarema muga muriar eremere kutimere kana uri bawo
0: na rushe ndu ure eshe ndihiria beberu kundi akindi hiria na rema wabi yabo ho mukama wa ukata sherundaji
5: a ndipo amvura
0: eba kebambo
5: rende chombanza gogo na ule nyumba yeri mbirimi aji karacha
0: Pamela mo bramba motsana mo buera kunagana sungana ire ere bendopo mape uma nge kabya manten pakana taka hakatwe akali bariambo omundu ishingira hano eba bare kulaga na ruwa yererera
5: ye a problem
0: ndo manzala bandu be kutima
5: ayu ni ndo hawat hakabe wana tero mundu ahwa tero mundu ndo mbo buri kutime yabo ndo ni problem bakala tibwe hero kubaka kunna mwana wa ndangana horo mwana na kisha kakono tuno kisha tuwe kulubanza
0: Bamemba baka na mubwera.
5: Kuma fana na halona na tena mbara na erimara furera na never plan. Ndaro yina kasha kakona tu na setu na setu ko lobanza. Kuna bari buri ari. Ndaro tu bana na bana to lobanza menyerema na bana ko lobanza olo.
0: Yasuka butileta uka hulande.
5: Aika hulat bo aba ame ba abe you know ba vengera mampanda ku. Mamuuri mare kutime. Remember, get out of now, one of the bands now. But people, Mulamai,
0: Okay.
6: Njenga hata wantipole kwanza kwa mapata pani ringeno. Lakini probleme ngumereho. Hapa patrova alieno pa watu shufrangi shiria ya baka rao kushodawu. Kushanguwa mpatiru kamilivu. Iba kuberambo hanuwa mabesha konda chino. Ewa ngana shateseka. Nuwene neno huwa ngabutu. Hanuwa na maula hanuwa hale hata. Lakini kushanguwa vila kwa frangi shibuli. Akasi njina ya panzana hibuli hiya bandu. Tuwa na mata wata kalema. Nero wa patru njero nga wa patru wa umaba umaba lienu. Esha ukaya ule parcele yufoshu wa sikuwa bulie vendru
0: wa bulie ndeke ndeke.
6: Ewe bulie na basha kulaba katra mba wote. Esike honga ula hanu. Babia waka humula batu. Na hanu hanu ho mundu yuka ni ula yaho. Kuse ni kutime yabo yirehaji. Mela kini ukaya ya mna wa patru wa utakili. Anala ngira meheruwa edre. Enani muma vya mole mole. Kala kwa kwa mpatru na ule rawa. Kwa ndani muma wabe. Nero nyanga ntie vrenge vyo. Vikia vyo weka pata wanduwa walenga hawa.
2: Iba kurenga tu wabika sungu mwere muka lubi bube vya shongo. Sari uliyave takamu. Nerunjenga wera, haba utu kumakutime, mune wera roganda tuli, erunga lo mchisumu mkaleverio, umuimbazi mwa muke nzengire, haba biyaze kwe vorosi. Nerunga wera bandubushi, haba neshikiri ekutime ye chena kola, valo umuneru, ama betu kwa kwabandu. Nama baha mrera chileta leta, ongoshe yina utu kukutime chena kamilikire, Mwanzer tenderaba naru mama bilebe mubita ba nani ba croise babirita bape babirita ba commerce avetu babiritimye maduka abo baba yekwiki kwebendwa berengebi
0: okay
2: na mabaha morera
0: okay jislan chiuma
7: nje nilonga tsukiro ko cyabande abakabwa mbukumbe mundo ina yareha Abinirema. Akandi byabere habinyirema naro nabaralabe wona betsukulu sibande shakonda munda mupikwe. Akandi byabere ha alwarekererema yoko binyeryo. Konderema jore kashabwe chanda cheko wewe. Munabura tuma tukateseka bizana no mutu o Eden. Mutakula kwa jaso atazala kwa uchungu. Eritsuka ker. Na yeyo babere mwa omutyo yisha kongotrawo kutserekengeva. Amabya biteriawo Kukuku wako wabili unika. Akandi abe ya reha angana hola. Akandi abe hola abe tiri nyuma. Omuti tuba kato shalo le mororoba kaki ngetrao. Echanga shakola. Akandi abe reha. Vese habela ya kwa.
0: Acho owa nashi rero. Owa nabere na buwerwa.
7: Nerundi akandi abe buwerwa. Naba anatu bakando shaba kabu werwa. Noromuti akando shendaka buweche handa mumu umamu umatuo muhali.
0: Wanamala ngromo biblia ngoko muna ya lairu rikumi. Tunashibi, esiki tutuwa lumocha wajuta, Achiwa chino tutuwa lumocha kundoma vitu takako vila ngabia lairo lairo.
7: Mbita muna hindikira mtu wa mabela ngruti, okobe kwa ukasha rakewa bufalume walubula, wa kenge traku. Mabela ngretuwa cheha nda cheno, chikande shaho wa sanu mtu yu. Vomi nyaraka.
0: Inu nyaraka rema. Vala. Milionere, tukabu ira honjima halia.
8: Ngechu na nama ira hone chendo cheoma. Na mocha alamu hii niya maparsele ya wali ya tia waka. Waka wabi uliyawo lakini wanimudisha kuhanga nane mezen. Ayone na maexample yani mubula mo haria ahuchala tu mubula na kanywa bula abantu sebeta mnyenga nibu ambuchi me obula ukabene bukama bukalire kusebutse
0: eh namba mabya ola chibazombo echo chine cha wirulusha ko hano
8: donge sesa hani kaboro moyo hivi kwa sunge ine mushalaho atano mushakolomo mabere holi yeboskwa holare nore no bana rungo kuyena mabu abuba mwita hanana endi party yabiri borne yabirishanyo ko kitwecho ihabya na handre ahabirishanya ho hana ukala ke party bishe ebola bana shiho haneho no yo ngala eri eri yo ngemu kanja hone ta
0: sebe hanerero
8: ache ne mbereshe busu bo mundu kwasungo mundu ini ule hunyuma ko ho lakini hari akatuntulu aho ihabirishya laho rero mumwiwe ba tembu si bambona hare hare
0: okay
8: donge be ebendo berenge byo oyo cyangana mu waticha echi ndi kitaka cyo cyangana bikintu wene lakini akakurukya ko asubirire ko kuba kutimye benye
0: nambo ebe bakaba kwambo eso wamerara hano ho matande eso wasugundira hano swera nabiye kwanene
8: ah ndi ebyo banda bakakola nabiye bakayikorisa ya kikareke wa ukaburo mundu te wama ilinga kolchikwembe wama ilengeje wama isachutya so wama mbalanga bakwirwa ini yagana iwo butierongo kwa maheko mwano iwo mamuheka ngo yuhorire kini yagana iwo butieri hanaka ku chikwembe utya ndi bomuruko butiere nenjingo ngaya ndi nyina iseserye njingo donge sesa ko berebeti ane sebe hanerero ni kwenena ukabe ukaitakira uni muko chumulimu iwe na wene
0: okay bwana
8: donge mugoka kuko mulimu wo mwana bere yakakola
0: feleru
8: donge aho aserere angana tumikisha handre lakini asere yaho
0: okay.
8: Lakini nao baba karekebembe kambe kabye byo baye bwire byo kubana runaho bindu byabwe byose bitute kashi
0: aha okay
9: Yenga matarezo ngendane ni normal ni chakoa ni chuone sana
0: atabwo
9: mukorere tumose mako bwatu shauri rahari ya maher omotre wa byatu kumpaka na maher na lolokero maromari ogendera kwa tata omutu no breaka de tichi susu cho maromari na roma kondra
0: kasu
9: wa mbona ro akonda wa maromari ni mubwaze na maher aringa mamako de tubala ringa de kumuto tuke shiri obase mu wambu e shiri etsuka o itsunga we en normal ko nikade berono tukanyetsi habya basuda babya chebe chitu kutim lakini babiru mira chisungu babiru bahimbe byana na ngata de baya koma onora lakini toma ya ni shirika wetu asa ukio kimono ko handa luno kumbe bama ko bere kereko swa doctor shit watu na matrande jabara kwa zikan tukato fomino ko biblia mono abri ya hola yo yiyo zi but asa mo shanye treno mo shabika mo ko wa yimuka sha tra wo wetu
0: mo
9: ba sungo mimi aka katresa aho ngale kana ko shiri sungi shiria
0: ne chamaana
9: ne chamaana no bo mo ndo bo ni balo yo mbe ngale mo ko ko baka baka mo ko mo wa bra hola ne shiria ni amaana
0: utele no mama bwa mbo mo na bikire mo ko wa sokulo ke mbuli muloyi
9: ko mbuli muloyi
0: oboni bubande
9: mo na biko ko meka katresa
0: okay vala alors Javier okay
10: Washinja kurudu kwa mbechinyo.
0: Washinja.
10: Kabwaro ni mwiri ya shema tusalimia.
0: Okay.
10: Kwa mwiri ya shema tusalimia. Ni ambu, ekutime itula tu sire changra wako. Nama kumbuka, ewe tuwa masereka. Haba munisko, muwa na hikayo. Wama hika, mukaritio kwa wakahula mukahoha. Hali kutime, eya sokolo wa yubu tire mama wae. Eshonzo chi, mushaluma ngabo. Vive na benu mwe subulera. Après cela, ewe twa masereka akiraka cha malu. Chama bya cha belwa yowe shingana ama ya kondromuma. Ama kondro nyambo baka kondromuma bama ula machine tresonezi ya mumpya. Yamatukiro mama motre eye kwanza. Bama shaule yende mumpya. Nayo yamatukiro ya kabe. Eya kasaru bama shaule ndiye kasaru. Nayo maya bitwika ikalu ya pika oyukatwa. Amur nebya labya
0: umashimiste
10: umashimiste nebya labya birutuka bya sha jereko bya
0: achina
10: niamba kutime sirwa sha ruka sangara koyi
0: wala
10: kutime nebi iliya tulatu aboso kulu wetu itulule kuduru ku village tu aboso kulu bakaba ibanikere ko cha eche ku niamba banikere ko chirwa eche kutime
0: etukalendera
10: tukalondera ku Syria ayo iye yiri aboso kulu ayi hoshya ruliba wa eye niamba ho ruliba chirindiri
0: amunda kana mabitu lubanza Alors honorable Mbwanka
11: njangandu sibya kuchakasetu ama watu ambuye na niye letakamba atambunga kama ngamuba tamugure ene ni okongetse Wabenda mongetse akakubirambo echi chiche chichoke nlangira mongetse shuwana nacho wamaibwana nacho bando bakazama bakambura leke basama kune bakana kuwira lakini arovikira rero leke obukuchi okubindwe utasi ana ni awa nawo to ine inana ni ine akatwa omunoma akakubirikira esi witaba namune burakaneyo abane ni mubane ikireyo bane rubane ikireyo bane ni aba maimai muba bakabwira ngo lakini mabaho mabahola ebuholu enani ayabakola mochango ba inomusitu inomomuyimu nyaka omusitu
0: akashitunga ke matanda kali
11: manga mbuno muti ama eluko lwa malwa materano konani noko nokula mato ogno konani noko noko mutirulito bawe
0: omusitu
11: ene kutime neruka uzite utabaka kola bitunyiba kumba fukwe bana ushike kale ke mbu wamabitula ha wangana pate problem neruko ndibusa nne matu awunya inyahanikire echale kwa yakola bichi abyoka nani abyo bataba barubambusi wakona
0: wala mama Germaine tukanda kugira ari Chicago. Okay.
12: Wasinja ukambe chinyo. Ibyo shebinja na malangira ngabakanga bakatotaba.
0: Kutime
12: si anga kulebe uwene ishitali byabanda. Bacherekya bale bwa ba werere yo chambu choyu
0: tutoke
12: remenya tutusadika ye ngoko kutime yene.
0: Okay.
12: Kama beteseka.
0: Okay. Allo.
13: Bo wasinja ukambe chinyo. Me injengandi wante abantu batumike abantu batumike kuninachi abantu sibisha tumika bagaeketera betaka nero ebetaka bikoma nero batibaka ulayabyo aho tuanga uliri na wabutuka ulaya kunene pyaka abantu batumike bareke kutime
0: ebetaka byo stable
13: bareke ebetaka byo stable Nalibanga bwatibwa alakini bwa abakoko abo kwa chitakachi no banefeble no bo bane contraire Kondi bagambo abaholisi baholire savre
0: nuda
13: sokuluwai abare mburatia yuladi chibaba no ekaluhit abaholisi baholire normalemo abakoko bandi frappe oyo ula yaho kondo ondolia ondolia yeni mwinosa owa ula ya mahwera ama anze sho franga atikwa ama takasho mamufuko oyu bandi frappe kondi kanji bagana bwambobo ngo musika Omulwa kera kana abasika obagabo mbu oyisha ni chatahibu oyini waba ni waba grammaire nalo emaisweri eriba mutemuka pokere shombe
0: mukamure kwa shombe
13: ende to yakaya iyeye kaya kwa ma iba oyi washari kwa konde iyeni muinosa
0: ari
13: obagana shari kipere nalo abantu banu nabo kabisa bame kubare batya vraiment ba faible Echo mwisho chunga buwa, omu baba kundia china humula, basi, ayi liyaba abi nyerema, tu ngoko china liyabu wika, hanule, alame.
0: Ok.
13: Kundi echo hicho siche jeneho che echo.
0: Wala. Wow. Sia
13: chino cheo kundi cha bilipu wika.
0: Ok. Apuside
13: sela, aba ote shonju chingo kubane wangbe shonju chisichinei. Badi, tunamu teseka, M23 inyei ne, nabanaruba, nesitwe singo ba... Ngubakala ba shoda wa shabo sho hai ngubakala ba masasi wabo hai ngubakala ba maminisi wabo hai esho tu si alambe abantu abo tutamenye kugwerene kutime hetro ni eno bahwe
0: okay alors mudundo
14: asinje nimbe chinywa kordo ewo tu buso koli kordo ikulire ile bagangi basabasa Chitake china echi china osere chicha yako beji cha irachiti. Sasi bwa kandi cha bita cha ulana bandi bagangi. Nero sho gangi nyisa.
0: Cho sereyo.
14: Sheshire gusokoli. Aba kaula na bakaula ye abo shini bagangi. Kundo mulu wake ari bakabwa wa mabere mboko yo molu bibi. Kuseri olili yo molu bibi. Erika yei, erika beni riolia. Nemboko ya mabi yei kabini yoyo. Ekuba katubura batya. Omuti mwakata hula mwakasokerewa undima bwati onoka sanda yemmea yai ni tuo wale waishita tuwa owani omalubi mwakatu waondomire owali yeyi lakini abara muda terobore ko busana mwakatu echihandi echi kandi chinemu musandiria korere marewo nero ningabwira abando ni sino obolobolo nabo shibuwene nobukali shibuwene ari we baye kilibre bale baye ngo bakende yirabati naho bugange bukate sa
0: okay. Mena
14: ikwanirisha buletibo ibwa ngaye ndibwa aba bwa bati kumbe muji onisha tula wako bibenebene base basanza buliraye omuti wai angana kolile ti menaye mwaka endo mu bugangi kundi yoni endo mari ayi timloma loma ngatwa amatwa naye mayitwa situasi yaho ngutu anga watirilo neri andri
0: okay vala achiku hicho mobyoshi bamen kubure chinywa iwashi chacho point ange echo ne chinduche yokoma nabiri bwacho ne chinduche katula tarama probleme manene hali abando bakali yemyatsi mutu naliyire waliwo muminyo no mumutre muna utra mwachenda amabe hola bas ne kibwati amakuru butuwa ha abakaba mbwirilo lore nene mo malolo bando bakakolo bakolo mo disobey sas obutuwa ne kuba bato tubulambwa mabishicha babuti ba ukaira be revenge wame balabiya mwameso erukaluwa hola luba mutwanga tukanira uko biri bicindwa
15: njeri mbe chinyo bicindwa ere mpatro auto moto amaha umtaksimana magaza umtaksimana umtaksimana amaha funga bando bashatu bati tuwotika ya ututwala lukanga ati ni luhire mbona ryo shubwanga tukuhalunga ikuruke tuende no moto kwe bo chama wezekana ebanako ebaniko yiwe shumu umoto amaba hekotaki pama muhe dimilfra bamanda lukanga babara babashibayo ndambinyira abantu bamanga bamashibayo amabakwa amatashi hambaga ndika taxi amabakwa merera anama yabashunga bamanda ala ku umati abara bakashonderike ho bali yalu omoshosari akabarate mwashanga tapa hanu hukazupa bamanywa kazupa ako katambika ake amaholukanga holukire hihi amaenda no moto omoto abarher naro omupatro amalunesha sude a balwa nabantu atre umuto murehe undone muri babandi mwa bereka no moto nario abalwa na babere ho moto lakini bana moye kuna patra a mutiri wodi chabo machindo chewuma mubali hiro moto wabashatwa nari uno yulwe munye moto na ishandale hakuwo esto yeyo
0: yulwe munye moto yo ha mubose
15: a omutaksimane omutaksimane tukera ha utubashatwa nshashi bwana ye kandi babalo babirisha bashonga na ha umerera
0: Wala. Amacho yo ama hika abataksimena bari munombo bakindi tolubanzo lwa. A milione rulo tsuka kwa milione rutina mutaksimena kwa.
16: Aba amacho umatu etiso siro butaksimena.
0: Milione rutina mutaksimena.
16: Ehe.
0: Ah okay.
16: Nge naba nacho umetiso siro butaksimena.
0: Okay wala.
16: Nibu ambo chetia. Kwanza restricte ma interdit umutaksimena ere panikotaki yewe. Ayo ni numero 1. Numero 2. Eswali okobyale byumukiria angabini kilumbiro angabenende donge swali okobyalia
0: ebe mukiria
16: byumukiria donge ewo bakatufundisa ngo ko bakana boromondo omwatsi we sida kumbwa tsukeriko sidereki we utakuri sida abandi boshi bakuri sida donge wakosidera abandi boshi kunibibi bangana kwiba ko moto eche kareka omutaksimene ono shanga trokere Erere huko okumutu ono ni chendo cheo hat kunde mwaka toka kwa nene erera shasa bolo mwatse weria kandre kundi shetani ni nyerevu kandre ya matashe mule nje kandiku hakiri kandre matashe mwiba weria kabere kundi sari ya lukanga isa balu wabiriti bau kandre mashi ya hikai wakatashe wateka soveu tekatashe soveu ale kandre aba umerera bwa mashi itiliza kandre onre mundo oyu kandi shiba wakubwa boshi no mutaksimene yo abye kabya ngabami bakuwo kwa boshi koro nengo kona nganenda no moto abakili yabo itubu sito shi ala honabo neri batu bako moto dofisi abo abere he kotaki abo bakanabya ibabiri yatengenese ndi kotaki ndi direct yakuwo bas kondo kono kwa bemulu myambo yukangwera abere hol nabanda banabya hambu buivyo mu matoka omwa wa maro bandikane kotaki abaka bandike uko savo Ne reforme tu yekotaki abirebyayo ino mya chape yende aho naho
0: abrahole
16: nesindi banimukokotye chekwa hano komezo palose bagasikokotayo mabya sahu nekotaki bakokotye yende no mwangana mafungura we nyumba nero chikale ka wa mabe ho mundu yekotaki
0: wa mabihe
16: iwa biri uri omoto ukera donge obukiri bukatsuka wabihite kotaki
0: mutanga suboko oko mikro ko halia bana ba lwa nabe wonyo bichindwe
15: abalwa na bana bibichi ndo omoma okuboyo haikumoto abyanga mweni wa ine utya higera maya nabere banabere menyanga ngane wahayo babiri buryo oho abyeka kesha
0: abyeka kesha to umuntu nga wewe
15: abyeka kesha ho umuntu nga maya esewayo
0: esewayo
15: na utye
0: yabere
15: na utye wabo
0: okay cho cho cho chuwen Losasa.
3: Iwa mbwa balo na bakalisi ba moto kunde oba ya saba wo ko mana yo ati bitanawo. Nao mushofere sha hotel lubanza lakini abasho abalo na manyengo babula. Omushofere
0: endele ho moto
3: aba. Endele ho moto. Omati wali ngo ina emani pata kuno. Itu neva ke vake. Itu katuka sha senyera ha kwa neka traverse nke kwa. Momiti ya nabia kuno hiyo kambali. Nganga enda shofrange shova kula kwa kali kwa tukendiri ya kwa soko hali. Nerakalu ananama enda nako. Tuwa matuka lua yetu kabi enda shofrange kati tuya senye. Tuwa matuka senye kati siya shofrange shumo shongu.
0: Kama tuma, kubwera? Kati siya shofrange shumo shongu.
3: Kanka nisenye chani. Narutwa matuka ndale rovango unyuma hali kakani tiba kwe nyuma.
0: Ekambali eno yabia mete. Ekambali eno yabia chilima.
3: Ahabio vihorohoro hano.
0: Okay, vala.
3: Kwa chituwa chino kwa vihorohoro. Kakani suwa kwe nyuma, kakasha hakesho franga, kakate veta. Na nasha kabre kira, kandu kabre genda. Kabia ika kakakabia huwa sunga liwa kwa ni mvwaze wetu wa mkabasha mwa. Basi, muna kwa ukutu, nama hapa teshofi mba kondi. Ayuka vini vako shali haku.
0: Isi ukashi?
3: Ni mambuwa kai kashaba nasungali wako na rutuwa satanako. Isine shingo kakabu kahai. Munda vura nasungali wako.
0: Utifulani yowali ya heka.
3: Munda shabu. Vama waka ne shofimba mbuna vribia mwivi. Mbumunga ale rashe hida udawu. Isi ibalia ni vashoko.
0: Uchendashe rinarewa.
3: Mulu na mwenye. Ye ni kera.
0: Nariwa. Na ya vribia mulu menga awa.
3: Iyabi ni namu kuloku inje. Ani mukuru kuinje. Nero yu. So
0: mwata shamuhindane buta akalume mwenyeka.
3: Ingana kainda nabi watinga kasa elimika lukate weta. Na mama wako yukalisa. Isunga yukalisa. Chita sicheba ebe ize aha. Mosoko grammar shemwa. Kana nti isunga liwa kabile yoyu.
0: Okay, dako.
3: Nero yuwa no yu, ama wala, shatali huko moto kundi, abali ya mweka woko.
0: Anashivo.
3: Anashivo.
0: Wala. Yeah. Letakamba. Letakamba chenamu taksimene kwe? Okay, wala.
17: Aru, abalwa naba anu, naba baro ndo mwibi wako kwa nababarata kwa olo vana. Naba yomareshershe, naba kia mwindana, naba wamu wako. Naba mwenye kwa kia mwishwabati.
0: Owa beka mpangisha shalda na luvanza?
17: Ya beka mpangisha. Aibeka mpangisha banga naye mubulie. Mesha yo shara nalubanze. Mebanga naye mubulie ambo na umuntu ubuka mpangishie twangamba banazo ne wahayi. Mesha bangamba bagema buhamba bishara nalubanze ari ambo nari wakere ho mutu. Me abayana nayo umwibi. Kone no na shirika bwatse. Ba elete ya polisi ba meko mumwibi na ro ebe ye unamo muhamaga si werinyu.
0: Na wabu wa mebi yako.
17: Na wabu mebi yako ukaerano mwibi. Ukaerano hawana mwana wakambo. Newe. Na urewa ukwebo. Mwibi wa mebi ndanana wa manzera. Polisi yombe ya mebi kushangana. Unamu ndanana wa shingwa libaji. Njibu shimu kalomu hambwa. Kamu kwa sombaru hai.
0: Mwongo.
17: Mwongo. Mwongo. Mwongo. Mwongo. Mwongo. Mwongo.
0: Mwongo.
17: Mwongo. Mwongo. Mwongo. Mwongo. Mwongo. Mwongo. Mwongo. Mwongo. Mwongo. Mwongo.
0: Mwongo. Mahome. Mahome chuna mteksi mene.
18: Hey,
0: matrikile
18: 6630
0: wala
18: 6630
0: atamo
18: kitotwa tsuka
0: atamo
18: eto chineva luan
0: okay bana
18: eto chinda moto moto amo patrono naye kundebe papri muri hedi 1000 francs maki papri loué er moto pani divisé par 2 kuimana pa luana pali wa mafere luwa motoka wa muka ikisangani papri koreshe luash ndi e problem pina mabya tori ku romontera kume sikitu kokosha uwe patro
0: kame
18: tori ku romontera um patro na kumbe ndai bali ni divise moto par deux ndepo watikane na balu anapa kumbe
0: amu taxi mane olia
18: ndabe
0: na bridi 10000
18: vini na bridi 10000
0: vala
18: nyane pour aba bandi nayo
0: okay kasetro meshi si wewe unamu taxi mane kasetro chinamu taxi mane
19: inje
0: matrikile
19: Nabilo matamove ya 030.
0: 030?
19: Kama seksio ya chono.
0: Ok, vala.
19: Na nabilo yomochi ndichama, bweche ya tubwa.
0: Yochi?
19: Ya prokomove.
0: Ni matrikile?
19: Ni 1073.
0: Vala. Ok.
19: Bo, inje, chunga vromu.
0: Hano wanganabisha matrikile huu?
19: He.
20: Ane, ina kaverwa we. Achara tu kana verwa mena wa bana vetu. Abu tu mene kumene. Ne datyo amundo general nushi ne datyo mana wa. Nono tu kana mubuli amono na itu ha ne ya kaverwa.
21: Ne ya katita.
20: Ambo mana amato ni remia kanga.
21: Shaka.
20: Kwa watu ya tres kushini disi.
21: Alau tu ya yokasi tu.
20: Njenga mashwa kucha mshakulo mahome ni kwene no mtaksimeno ntuna ane parmi okova kende takuguna niani kushangwa valyeshi babura mbono valiva navumba kaya bano wonde yibalwe nayo na yerete she yiva narikuwa kambo kwa mfano yali ashava mtaksimeno lya narunu naenda nao kumbe ntuna mtaksimeno ntuna molobanza ndonge aboshi bawatikana ya lobanza kushangwa mupatriyo alokata akatara mushoferano na mshoferi wanone na tari ya valia. Napo wa mawe ni batituwa mtuwa timi umuto wao. Menyoke tutuwa ala.
21: Ndi buba mbasa batruwa. Kabiba neba abadeba. Abu shumaba somokopi ya mbutuka ya lukanga. Ndi buba bimuka mbunika umu.
20: Ndi buba nituwa mawe ni hayao mshoferi wanali ya bahandikati na maliberu umuto wao. Nitumwende nao. Kusangwa umu patrolia umu nyumutue. Shanga watakila broku babandi valia. Kakindila broku ya umuto lia. Nolia naibu ya tari ya bandubu wa baho mutu. Norona wa mawe niya wa kiku kupulishi wa babohe. Watituwe mutu wa tumi wa mutu ni montaja katu tirame shwa kalera. Mutu wa andekira na nabo hai. Kuse mutu liya mpye. Tuka mpye kwa mutu. Kuse mutu katu lo mwabo. Shaka tula ya
21: raba. Abandubu kana tukere yiga nabatia?
20: Amabe hiwe na kasha mula kanya kaha mula. Nelatu wabia banatu wa kega hiwa vribe nyame wa wata haba tashinche. Ya vribe wirono mamufoke unamoe. Kandewa yigana. Naruba liwa mabia nziri watu wakapa lala. Yatu wakapa itweshi omoto wa uka holo yu mtuwa tutule nao. Tomo patrona kasi udolia. Olia vilo mumuli chibwa nae natasha pahabalu anavalia.
21: Wala.
20: Neru wabalu omulu omushofero yu. Abalo na wale wamata ya shinga watu wakali humutu. Kumbe na wame, na yu na mingi na namu duwa awani wapire na namu ndata wache umasa inganta dolari. Kwa mfano, mele kini wa shoferi muna wale wakakola. Ituwe mberesha watu watu kagendia. Eri hiti humutu nekosha. Nekosha. Mwanga mpire wawo, atavye mwala wenyu na yukana mwanira wabote wa mwetu kia ndana hao.
21: Okay.
20: Kwa sangwa mwote manisha nduku shuri minyo mwote mawa mundu.
21: Vala. Abata kisimena siwa tabu galo? Mupaka tutashu ongezia kona chende? Ngalenga from my watch roko lwali eh kuse bahalwa ndo wakindi ongeza kwa chinde chiri tafoto kwa biribu. Okay, voilà niambo yebo mochi kuhi bali abare randa ke bakabwo lubanza nabo ba matroka barunda ye owatibita no moto voilà alors to he tuboko bia bola kore no kutse jisle tazukere tubura ko bia butembo tukekani ko bia bola ko nyuma hano
22: omumuyi wa butembo emitroya omulwana mweri atrahia chanda cha namango la chitibwa tunauti abande abalundita hembaresha ona rokundu ulwa biri bya tayari banama mutahiria omubura mbubaro urende narona yarenge ruberube demo apre akandikisa yendwa civil ama shaburabe katiba na biri andikisha civil ambake mbaba ko situtwa songa mbaba ko shereho ama enda kuboko moto moto na robe ndabe somo aringo mnduka yarondero mupare bana matairisha ama rondo mupare mpare na utreko mpare kaka mubula tu wabritairisha chatene na nabe ndubyo ache ini semeni ya vendro mpare na mabrikro mulwana bo aringo mpare mutima shata byanga kabya stab trojura va mariage at kosulwa nikanje ho kashe humira Atenabri ya ronde nyumba inebwange omuntererero omuchambo mwere ache anama kanjaho mupare male bi nyumba akahiko mu nyumba ekabuno ya biryango kabomoka bihuna ano ikindi kiryo mukaleti atibana bendo nango tanjengo ache mariage abyo komususa never trend mupare matswere chambo shatwe ku mariage civil amaje hike chambo ama timbo mu nyumba se hali wese donge ambo babye bakawuliria ho bwabu nario ewese ro ni chihuna tu abantu bakaholoka bakaho baka iwo ticha ko cyo si yihimbira ko se hali dushe mpare ama regrete ama berikuru mulwana ambere bayo ku civile mpare ne buri lwa airie nyumba try wabyo kanwe buruti ambo wabri tayirisha no mayiko ko njengo yao ni cheno nante kandi amatu la ko cyo bonga bwo buri tsukirilo mu njingwano bitumbe severe mulo na mabyanga kala tahera ngahe hako mpare kweshi arema musasi wo lubaluba kama kulomulo na mukufu
21: ah omurunga
22: omurunga
21: aho se bayo ko civile
22: se bayo ko civile omurunga na yale ngambe na malangira ngatake mukana na masubuli arendye bo bana ma mpare shatra ko civile anama ko chisom chisoma chama chabe ho mpare amasube wewe shatra ya participe ko ndi activite ushi etiro baye bali ya kukamahi yo omurunga omurunga na mabora mama wa
21: gera ya byasa ya
22: avaba yuko civil
21: dongeka
22: eh ewo ewo mupare mupare mabere kro murunga
21: at master vene
22: nabiri lwa wawo namwe ya chino na chino na chino sebereyo nyumba iriko besachi sikuli madirisha dok namabishi ana ulira kwanzo momwe bashe
21: omurunga makungutera omupare yo homwe
22: omupare omupare yo watu kwa murunga omwikufi
21: we well,
22: no. Naya mamusubulire
21: aho mwewe
22: aho mwewe ah bas Naroba nama yako chisomo tu erita wambu basi omupare yaka ilusa choko kundaba abo mochisomo wabaru mnyango kuyuka ndimana nyumasho morunga. Chisomo chama chabe huwa omupare yama sobe wewe. Naroba chiro
21: bakandi. Na chisomo chikaru ndero mundu omupare.
22: Omuwa bende arenga. Mundu baka ukabute mundu fulani arenga yuka ndahanga ninyumasha ya abutuwa. Nama langiro yu arenga.
21: Nari ye mwasa gabaze.
22: Ye mwasa gabaze.
21: Abo.
22: Ama ronda omupare kuyuka imu watiicha.
21: Arminye chisomo mwenyane problem.
22: Bone ne babangu
21: okay ne babangu vala okay
22: nario mulwana achisoma chama chabe ho omuparasha tawo ko chiso ama byo ko chatawo ko sala etiro bakabya kiryo mu omulwana yo molero buku kama hia omulwana maburabe wati lakini mpare mwani hunzira mama mulonga tumwe ku hunzira lubanza bo bana makanya ku loko hango ko tune munwe Baba mulo na tibo na nanga bwantu yu shale bya rebyo mundu yu angalongono ache na roma mana mukasano mulo banza tunono ayo ni baburu eri kunza yone fraction tukamfala mpere mushakulwa tebyo mukatakere to lubanza ero mukataki
21: na kamema mulo ni abiru miromo nyumba yewe yewe
22: abari ya yewe
21: malgré non ante contre bonga he huka heri muri njengo
22: abari ya abiru mu nyumba na ro lubanza holo abiru bya mushakulwa ni batuno ese twatwa lo lubanza lwe mpere Abiyo betahora iyo beti anomuka kulumuka bronge mama omurunga tinono anya fraksi tukumbya mundu tonali byango byatsuka beti rikofere yo omurunga nechetse amati amato hikiraha hosebe bayembera me bane mwitarisha
21: mana
22: mukasana na baba tinono tuli atre
21: sawo no murunga ne tayari retwa
22: lo situashia byo omurunga nengo aliyokocha
21: mona hunzwa gasonde ya runga Alor, sawala nje tuke chinywa jaho, tutelile vyo murunga.
1: Kordo wa sinja rimbe chini.
21: Nga wa sinja.
1: Jingi wa nchi wa murunga, tunana atoro, kondena umaga subuleri kofi. Anakina anga itekiri. Ndoba kaba makukunga, ukali, arona murunga, muna langra unga meira kili ya masumbo mura ingi. Na wa mamu ya kasundika lialo atekaista, kiba kasta kaho chini. Nito kasundika lialoko. Shile ngire mwalaoko ni chichiru.
21: Ok. Amusonge terita kaho chiguma. Mhm.
4: Njenge ndibwanye tuwa malangere chendu changa kuhema lewa tihonera. Omurunga omupare kwanza mwakola mwakara kundiriyebu auti njengo serio serio mu nyumba ndio mukali mbeno yo njengo. Abire kati ni njengo ya metriko na. Abire kati ni njengo. Aje mukara.
21: Amukara. Amukari yonjingo.
4: Amukari yonjingo na akala ya rutungu chuna. Amukara.
21: Lakini
4: na utoro kwa msanza, bangauro kwa mrere.
21: Anjingo ndaeho. Lakini amsonga na ukabanda na yacho basi.
4: Ba utechora rungate bakwe. Abantu banga no ngukara. Erebera abantu banga nebe niponire chakara kwa bantu.
21: Nawe. Kutaba kwa shimuhanda.
4: Erebo nje shimuhanda na umukari yonjingo. Bamani nje bura tenjingo. Abwati kwa kila tenjingo mukali. Narudi pakata she munda. Ajana ala liko jira liko. Na ndinga kusubulira. Nario 00 00 sirita chiniga. Ye mama na mwale mwene subuli rikofi. Olubanza lo olo kwanza lo abere were yo. No mundu arivyo mochinyupe chipuene.
21: Sibile
4: biro mupare. Sibi mure birie. Amabi basi Abringro movie privé yaben. Omupare shingirwe ndeke. Donge mabya mupare oyuto mutima mube. Kundi angabere bibwata ne mupare oyuwen. Angamuro nderibwe nyumba
2: ini amur rana njengo wani ni watu ukasha ni suburia biyo
21: bolo
2: bolo tulekerehe mug na wani watu kama kila muri kofi na ulerwe biyo bianga na biyo beti ya ku ndito bolo mdu woshi amalutu na haka amalua nga baka haka amalua nga maute ini haka ba tu amalua ngo kwanga na haka befodete kutse mekape ituwe woshi amalua
21: anema musasi
2: na rio tu kwa mawe nyikara tunde mini nabia nga nabu kashare subera wepale amalosu wangabu ngasha luomonja acha longe na konda mbienu
21: omlame kukara
2: kwa mawe nyikara tunde ukapata kasha me auna auna rini ngibu ya niteno
21: injese
2: nga konda ni umulu wana konde babi babi resu ngesho mbene ala nabi resu ngesho mbene kande mubalangiri yekwa ni tayari unyembero mundu wa trahaye wakambu tekeshe wishibiri eri mubalangira matekasho ala kuluise bebasu ngasho
21: na madibriene nyumba
2: naba abiri ilu ere ni nyumba ale ilu ere na ruki ewa ute nyumba yomurunga michi nyumba chobolebole utu uke ndia tangaze nchengo yomurunga utibwa ya mabia mwe mamabonga kute newe dira ya vereru kula ukebe muta ndia wetwe yomu ndumu wana hiko momu ndini eni akabu kumo tongo tongo omulu wana makata no makaka wakata umasubi abiri ya ngiramu ama watu na ngasha tere hikamu umuila waye sherili ya ngire no mwewe na eruwa mabaya wabi motongo ama lunye kuno molango
21: narona eshali ya buka
2: eshali ya buka kwishini ya kautoro na kautoro majetrolu
21: amostrong ala gire chitulo chika ikumbala la koreza omulumeni ya mabebuka Alors, honorable Mafungulu.
5: Nerena mahuri mukumbi na ronga apretro amwa ngindi kala hayi numukayi ebyo kumi wawaza kubyo na abando banino mumimwei ukanda butuka mwongo zakatakiru kolomatsa wanango iritrahia na ronga tunotrahe mudoka tuka kolomatsa mulebe na byango tra mwala wetu nyakani nera chirimyo cho matrahi atushi tombe bihimba ama nyumba wa lokasio
21: ina keba kaya bonde
5: me abiru finiri yuno ne biri parcele biri himba mune nyumba lenga bilangira ta a ama lukasi biro ushi twakasha byinane muni kulia okuri kalire nera chunga bara baluana ba munabire wa mabye uno wiro mulenga tukabuwa ndere utra haye tukawale na bazazi bakeba na mtu eba na mtu anya na ebya erobero biri butuna a chambo chao ndankaro nda matela kutsangaro nda nchingo byebe kale kale ngi tuka muhaga hagiri butuna inga irumukali ashi ebu nyumba shi prestige tuka ndiyo no tole moya tukaenda gena kale baita a eri yanga bya limuka libanga ndi yanga muli kutse na yanga kandi akaneri ndi shije kale kitwa tukaenda gena tukaini na ryo tu eri rumuka ali iwo tuko bayifunzo ta a ngende rumuka ali ngande byanga ishina yenyeta
21: okay
5: aba abirito wa mbulokasio bo lokasio se problem sasa le tu iwo tukari munya formalite wa lokasio ne bindi byoshi abyo wangana kulukomesha abana bawo numuka ali wawo
21: vala omuno owalira no wandiko na arimenyero mundo ko muno rikalire Nende kwe? Ah. Ni grammetre. Na nilo ndo kumenyera ne choko munu ano Josephat.
6: Eh, mero ko berebeje.
21: Setup kwa katu salimie?
6: Ha, babiri tu salimie ndo onone kamwa mukati ngindilete muchango. Na itune ne kandi tune ne ombe. Nero na ye hisa na mabasalimia ti yo ye hisa ko. Yo hisa we mutsangeria akashona veriatu. Naba nanani marijila tini baseli mwa machende naba auditeri vushi naba nainamu hiki
21: Vala
6: Bo nje chikareke na sumbo munwe Donge omupare autike zinene Mpaster Aba pare vanene wakabi mu prestige Waka mbona kumbe wakindi mbona nama vya mupare Kisha ishe shikuba autike zinene Kisha omupare autike zinene sana Mehani ya vande okwa wabirunga Ine watibo atizume lunga bo eruhandika mu numero ya kwa telefone ya bibi ya mu numero ya donge numero ya bibi ya kwa telefone ya kuti madam yeye kabe fundisho nyesi bwe kuti madam ni bwe mbuchi me omupare okode ko tyo mufie no mu garso kumbi no she ubunyumba nje ne beri kwenti ne mukaba chirele kine ro mukaba no mu mombende ne bashu bunyumba
7: Epandaro matendira mumukabe ikandisenda.
21: Nakwana na wasungira
7: ngo. Namukanga mabalumo avurina kapi tulamwatsa na inona biriro mukaba oha. Nero botwa mabibu abenene, aruno mabibu abenene na mstrong. Nero ngo banet omupare esoko bya pare ubakwa mbole mupara dongo le mubaba oiko okofunzabo. Dongo musika no mulu ana bakane bana. Nero soki mane rabo ubakwa mbole wa mabe baba wabo fundisa yapo. Bonechindi abande na pastere na
21: omupare ngana kunguto mundu mukufi.
7: Bo oyo ni mstrong mwa batini atakama ati patro musenze one mupara musenze. Donge swanga mundu eli kofi uli muherero uli mpastero kwa muti kwa muongozo tano ndi ali muwati bave vakabomola nibo. Omupare na rusha bat ngakuheri ngakumatulo muli kofi ni ambo mpare ali mufira mbiya mukalwa rwa sichendo. Bebo oyo ni mpare musenze.
21: Okay.
7: Nero nje che chungo bwa kunga bantreno wa mabure pare kuchule pastere bora bandu bayo baka yo bakaya ku hal. Munga munga akapomade kaka nuko dukinga nyirinde nifundisho munga era kokwe bla kakwe. Eble yo nebiti bye binenwa riye wana malangara na kandi yak sine ndibwa bene. Niambo ahongo bwa nitino amaisha mulio mwirimya no na chakaka.
21: Na chakaka.
7: Nerio omudanga na kweri kofi olo kuti omurimya goyo. Omudanga na kweri kurudo uli akachupa kakende eseng saire na mabereta ayo muli ni thanks. Ayo donge eyi ni nuru nero abapara balenga bo. Tuleka tukobe tukokabo kanu nero wamabule pare fundisa mandu obut embereria ubuyiba bole mobenen
21: okay
7: wamabule ngomu mabyo machito wachiwe eso wa museka uliyo riba mbona mayiba omunje nawo suru mumtu we kambali oyu kusango hopu kande nani kareba kande uko na fapa ningati basi na yabare nikerano nilimukimbizi bo kuche nilimukoni ebakiba omukoni aya leka pomade nero abapari abo mube mukaseria bokana na papatero mabire mukadisaba ndo siricha weche kare kabandomba amanyimbine lwa kabbo mukembere wakati
21: washinja ona
7: bandu muisubiremu wamabule pare fundisa omundu obule mundu koruka kepokera umukazi yiwe ari umukuru wa wayo abantu bana badongo unamfunza bandu bondeke
21: washinja
7: nero mabiheri abantu ukepato na makufi wa Mungu
21: okay.
7: Wamabe waongoza bandu bondeke ukandika libwe donge omukatumbie kuwene
21: okay
7: akalengere na ka president wa Kinshasa donge kwa Mungu donge abantu batumike biwene ebiyo nebeka kwa mabandu nebebe beka kwa mabandu me wamabe college achieve ukashale rocho no kochi ona ro mupadwa yo ero mabela berahe
21: honorable nguna ku hakabanga lwatu buroko ka pomade basi chana macha
7: pomade kaka nukurudo munga langere mbere
21: uwa kukuta yako
7: enje nile kaka kukuta no shimene mwana ni buli halu tebebete na mahona na nene muhiko kote nero ka pomade kaka no merci kwanje muna kukote kuko 2023 24 mpaka 2026 nero pomade tu here
21: Kakawati kakuchi
7: bo naka president misista naka milionaire ngata chuka kwanja kokade nyambo pomade hii kati wakati sana ndia ngade
21: ita lubaluba tule mochi ndichihende bonde
7: bo unashi kwa mbaka ndambi mnyeko kubahati kisha pomade hii kati mikoko michi noko homa noko lino bo nendra donge hoshakalba no bubu neri kwere biri tukwa wapakala ka pomadi yako ndimona tola kandike kwa munani wa lwanzu ke yobo mbama akasonda ho mopetale malam
21: emshana na
7: abonorable twa biri limiyavo no shi radio yoku mbitwa ndatapa kwa shop pomade na riva menya abantu me bana mukuli bibi ndore pomadi yahiyo donge president kitukirusha kwe yebinani nani ye yekurdo nero ekisa kabanda bakasha pate yabo chindichiro bono mupe mwa tiambo muna muha ewandi washumi atumika yeye nero ayo niyo mupe na dalimo na tengende muende na dalimo eneo nero washinja
21: honorable
7: kwamba kabanga kwa bandu basha bolo kwa pomadi na biko koti yae 2030 ineo nero pomadi ikabwa ite ukole ebibuya biromo byala
21: washinja
7: ebibuya biromo byala wa mabiba ukiholalu mabe ikorera ukande hishimile
21: washinja Dr. Josephate yase munga ngamusaka kukutana dawa pomada yeyo aka kwanza nikakurdo na bandi abakuwa mire abakende sakabale ndirire chindichiro alor wanyenze omulenge wanyenze wanabe nomo posuko develus yo irimukuheri
8: no develus neyo kuma chene ne lubero union nitwe bigre nyabele kuzemasa emwe nitwe bigre nyabele nawo vandu vadrese twe kamuke yakaba basa kumpera
21: abya tsingerero mwabiri lushere ko stade
8: kwatu twe garinje tu nya
21: ah okay vala we tu yo kocho mupare wetu
8: bonga tukona shimo kwanza mu president mu Senegal
9: ye fire makara to kum premier ministre wewe oyiwa muhiraho mu mandoro nonga ta kwabura bandu umuntu umwe ngamura award inangana glory it when
21: wa mureka
9: walekana naye
21: omu
9: pare bakalo mu guide spirituel ye mukoseye we nouveau couple yo muhani wawo na nemezali proverbe 29 verset 15 ikawetyo efimbo ni emi efimbo ikawetika ere hano mundu nango mwana swa mwana rimu nyambia kwa bangaka kosa ikawetika abantu chikale kamune bulolangira bakoroba njibanji bali mutsa.

0: dollar. Erenda mu mu kiroche uma. Vanu ba menje kona mataza bazi babo. Nere bintu bishi bya bitia kwishisuru wakula era sungo mu mwana wabene. Ni kibi kireke kino cha ndwana nesi yawo.
1: Amuparebe shinge.
0: Nere bande abapare bali ko shongoko. Na namati manembere na wakambe ngoko. Ngaya kunyeye wage. Ambia si ayo eriwo utinde kwa prestige na nga mupare ngali ngoko. Sinu si chuo dika ba nuvuku abantu kama yabai. Metu mero kwa kungu trabo tunahana nabo. Changa na watu ya ha ha. Kweji isina yetuwa tika. Isina yetuwa tika. Kunde oriwe muhani uwe mugide uwe nuvuku uple. Kama mnuwa nao tura kovere romoji okovere uwe munewiri. Nuhu kutia wanduwa tura kovere sanzi. Kuta chiragu hati nakutu kwa chiragu na che ule wanga
1: munoli.
0: Wanga munoli chiragu rako cha kera chika mwishu nyuma chino. Suli mugide nerungata kwa bora bandu ama couple tu yotendeke ndio tukaba couple pare tu wakiba kabia wakaba kitu ma modele kuna mdomo msela kumia mama pasi baba ndio washo kwa mukaritia mba pare ni bandu bake bakaba pare ni bake nere bakaba pare tuwe tukai yotendeke tu hani abandu tukulaya bandu mu nzira ebangana sungetseme e paradiso
1: ama bitange kutsaje ko bongwa matokare mukunguta.
0: Ngalinga nayo umanono mukwana bya cyari kingabaza zivewe muba muhana mbono tahe talenda
1: talenda tu
0: akari andikisa yendwa yiwe eye nani eye civil shatabura bazazi songe ko ni manani nzera matu tuna meni kako nenga mukungutre amatrenyo wa tunenge mukungutwa more wo matu wa eswa ndo watanga bazizi wonkota watrabu nari abantu bayi watendeke nabantu babe bapare batorere babe bamodele okumakuple
1: okumakuple maha maha wala honorable elder.
2: Hiyo ni kweli. Arisa lawa fungo mpare. Kuse uke buto manawe kulubatisha.
1: Ni problem.
2: Ni problem na uki ni neema.
1: Na
2: inabina meta keria ngo undu. Omwana namutile kulubatisha. Omwana akaya upa baba weu. Mama omwana akaya mulusaya eri baba weu. Kamulusaya na mkarasa. Akamura traha one dada mtoto shakatala kwabu. Shakatala kwabu. Na mambo manoko byala uko nakatela masomo jo anini era hambo manoko byala bwana mama wiwe na yakamuhamba tukalwererani bo mwana ta uli ashendo mwana shule ana na metakare mmangura bi ukana ndo no mwana sheta sha show na rongo mulo na bali kunguzoi baba mushingeneko chikabuka atra haya neribu ati akarunga abazazi shibali tayari umupari akamukuma 10 ni akabati akamukuma 10
1: eriselebo atingende yokoche somo nabe menya ahoturenga nihaye
2: ndive kwanza wayakangania hukandi hicho mukali watu ala pastora iya yuni akwe kwa mumtoka umwanda ayo wayakangatu hano ngere tumukali omulo anoka talikuwa nerishakulane wese
1: pama muha mukali
2: mukali. Na benywari shendi imbo akandi akanabura hayo mukali mukali wabare trengwa una bahati.
1: Kande shubahati shama vulako. Watuta shime kwa basha ku. Marcella uluwa uli haku hina mikro. Kambalumi nanemu isonja sonja.
3: Wasinja erimbe chinyo. Kwa sibo kache huo. Seko lichindo. Njani vere riba vura nitino batrahi. Obri mundu au tenema iwe. Na si hali yuki shiawoneria. Na ine heko kuchikache riba. Hanoshi nendisha shala oko mundu. Nama vioneria ngikala. Shende shaba nika. Omulo na mama babura mbumaka bule heri hiro mukalikwe. Mwaka ya mukolo yo mumpare. Mwaka na batino mumpare munabure tune mundita kesho mwa umwe chuma omunji muna huma. Indakala kiwe kalwi kako. Ahali asunga akokaluka kala kiwe. Ewe sana nganata kula yo munja sini ri obligé ribya tu ini na tukerita kule wese. Ndi anarungo ho wetu. Abina nemu ina nemu takule wese onye chishungu. Mateta yokoya ene na murunga. Muna mutibitireko. Ini kuna nahimbira na lupango lakini mwaburire wese. Kundichi anemutarishire bintu byo shibyo chi byo kuhima nemukokotya kanyumba ne rose ilushirusu la changare kina nari yokoya. Omachi oshimure ukandishusulia. Neribwambu akala kalio mabiti okanemwa lakini munye byo uburire. Wangana tumiki wananarelehwa. Unaluburutingia takulisha kwa wese kusengi imbechi olupango. Iyelu ni abiru ndiyo nyumba omokala kiwe. Ini abiru ramo nenjingo ayoko nonandi ni abanduba birituba kito shako balu sibareba iramuana. Nero muparelo ndisha shamobere kira ini abuatibu atahe bonda wengo kwenye kwashi kusengo kukai yeta yeto mumu yii awa ulu ute wangahiru mkali. Kuse hiyo njingo yu mkali alo shanga watseramu. Ipatu hile tuti kwe baba.
1: Utunomukali alu ni abiru ligana njingo
3: mwanyi. Omukali ya abiru ya ahaka ya. ukawa zite kamukolia abishalita.

0: Renebend. Amatsendukayo, amabatsendukayo, nerunyeya ohomurunga kendrebia. Sehaliwese.
1: Sehaliwese.
0: Niambokuwe, ngali kambalume, wendulua ya Treganda, iweshe muhimbiri.
1: Ok, merci. Okovremu parecho ngabibuwa, okovremu parecho ngabibuwa checho.
0: Ukesha mwangishu, ukesha mwangishu.
1: Uwe kukotika chiributa, imba kajono mana kini wamba, akatuhemula. Tufanye, pula yoshi, ilibianga tukoli mana kisali.
0: Naripa, kambalume mangabula, ukesha mwanga, ukushukeshi singahe. Niapo mambo, nikati siri njingu, kanuwa atavetana njingu.
1: Ndetomo watu tumupare.
0: Kunde, ulu kata kero kukama habiruta, anganani habirianza mukali wewe. Niambo, eba ngana kumura na huko ndo wa muparambo, ataluki loko mukali, rekengu nataya kwanga.
1: Ba, ebiyabiri ya mabuate. Usangwe, ese kreya mwenye, chupa ngapinyanyo. Nao, vrepare, kume vrepare, iye iko kochika. Angabiri ya mabiri, ebiyabu tira makofi, neni ya wata, ngaru ndaba, ngaba lwa, ngaba, ngaba satu, tufanyafanya anuwa kasalongo, ngende ranyi, tia kusangwe vrepare, ebiyabiri.
0: Endo ikebi mo okonevere.
1: Endo yekebe konevere.
0: Endo yekebe konevere.
1: Ose ale probleme. Donge ba na mayeje salongo. Butira makofi nye tiri kofi. Makolire chebe.
0: Ok, vala. Hacha kabalume chejo. Kabauna na mataka hechiwa. Ye. Manata mwikaya. Mahometa zewa usaho chivu matutele vya.
2: Ompare asalama tuloyo makofi. Inabre hetana. Ompare abinabre luhaka mkose ye. Atuwabri burabazazi vau atiye. Mpare masalimi ya bashaka ule bashaka timbeo mo nyumba ya mosalue nyewe yuwa na mpare. Kandilu hao, ndi mpare aline rezo, makina mdiba kemulu anuni chichiru. Mpare aline rezo, wanya nze usingene, abanduwa nga batu retuma kofi. Abanduwa nga luhaku batu nunabu maka mweji. Ukamu edikasyo wapi, uamu edikasyo, asika mdina erati. Ndo mpare ni, ali hao ni muzazi, alibati chende chini chichiru, nga chema tulumudi kofi.
0: Chevoke.
2: Chevoke.
0: Chevoke. Alor, tutele bia mama Mbwanga, honorable.
3: Njena malangira, omulu anamata toko mpare kwa kwa haka chalikenya matule rikofi. Yanga ni mwurati, baba unuwa chikaya, omulu, yomupare hivya kawate, kindi watu omulu anakibwate, basi na vita luka ni wati kaya. Anga mwati kiri. Lakini mama langira kwa mwati toko vohaka. Chaleki nyama tule rikofi no mparisha li nakosa. Kundine wanabuwa kindi ya dibisha. Uba narukinda kama wale kiromochi. Langa wani munda wabere kolabate. Enya wale kiromochi. Mindine wanabuwa wabere wapote. Sherte kumi nyaba hadibisha. Enya wana makofi kusudi. Aka fungula akili. Yuhu ya mwati kola kosi yehe.
0: Kolu. Tuteru wecha kolu nga nama bandani acha.
1: Bo. Abandu tuwele botu tikwe. Tuwele botu ote. Okobere. Bo, njene na musamarela abandu wakabuwa. Njengo erio kono nanti. Nina samarireyo ngo kwika iwata. Nomo yangabi ya mutu yowali ati. Neno nanti. Nomundu wale nge kanenga ngana toke rewotera kono onde mundu. Kani mukari.
0: Kani mukari.
1: Ehe nda haa hupule mundu aso njengo tuwe erio kono nanti. Nga mwangai tuko njengo yoko. Mote. Nero abandu ambu obwire bute ya ambu yehe tuleke abandu baote rukoshe nwanante vareke kuna bakari. Akande buta umulu anoywe. Akande yabe buta ni ambu manake ndia kaote rukuchi okukauzu kwa hesi. Kuti umulu abinya inya tuibu inya to inya kaote rahesi. Umuma minye shalo konjingwe yu akanyo nyeshe.
0: Kuti umuka ya mabe kano buku rewa bahasa.
1: Kuti
0: umulu ni aketa toga kwa.
1: Vila kikire ndibye vibwa. Bia vibwa.
0: Rabunda rakana sagere.
1: Niambo, oho nyuma kwa husitu ndishabu liriwa omugunyumbo boke, omolu miwaka otara hezi. Akashi hire njingo yonde, yumubi hire. Echo chini ya hochi itia.
0: Kucho muku ure.
1: Bo, na bandumu bakana hamba hamba nane cha musrong, inche sende kucho. Ati ya bandu, abakari ye njingo ihwere. Omukari ni njingo hai. Omukari si njingo. Ndo mdo kana pima na eterinyotera. Akaku ya kwa kutia ye. Nilwe kukishi. Nilwe kuna mabite sekana mabelo. Oliyo manduwa viri miya mochi.
0: Mochingo.
1: Tereja kujeko hake. Nariyo ukuluwe tukaniche. Ewe mta haa ye. Nilwe kukia mchenga ngao terande. Sebabu.
0: Asha ungangi sikaso ndi tuika.
1: Seka lumaa. Nero batebo tulupo bwa tutine chingo yo yitorere yenwa nanzi
0: eh
1: bo yangana bula naho omukali yari kwa ho monchingo nero yumuka ache sibire yobeta
0: okay
1: antuka sibire yobeta abantu balenge kanaye omundu angana binyanenye bwati kwa kunderuto mabikanja batabalunga eribwambo omundu akawotsero kumukali nechi une unawotsero kumukali vera hayi hobetya sibire bitya sibire bitya bonero sasa echereho omupare aria kole eri useri kofi omuhali eyo balwe mwababere eyo tutelangire ngabalwe bakasubirani abantu eri kofi ya meri abarelaba murekere labe yabere baneka omulwana indeme omupare ka kole chucha tiembere mukarenge kana yo omulunga omusika yuende hunerebyu yuende bihunera kabisa inye timbire nyuma sheka nyumba enye yaki akaweseka nayo ngake wetwe mushitwa balume bakayo mekomoshomboko eske ari umushitu mwerete himba waka akanyumba
0: kandi ne butembo
1: kandi ye butembo ebyo bekawezekana umumushitu mweri ya rila wa demeroderia yori shebu tukandi hiru kukanyumba kwe chandati ye rene retevita puli umumboko kandi nwaho emeti ya veri biandake ibi andale ya vetia me lakini umulu anoyo namba bahu iwe na imwaka nabu hati haa oyolwe shari ya kuula mama uwe katakibu hati oluba nzalu kwa merawe anashimuala wewe yu mwashi kule ngitwe nero umulu ana alushari nyakuula na mabia mupare wawu ngakulera kwe wayenetu wese tukanaye kabare kare katinga wati uro ndio wundi undisi wenyiro muhatare na magumu ibore shebya mukasea mutu ha chino chabisi chereyo na chino chabisi chereyo iwe ima nirumo nuku lubatizo kanduwa utesuwa ngamu hakari iure ute
0: okay
1: oyo tu biabare la babe ite nerwe tungusaye ahimbe akanyumba na jingwe
0: umumumba
1: omundua mwakito kere indi abandu bakana luroko nchiko muka kuna nganu mumarwi tsai sereyo zinainga ngao tserandeke ndebene ine na chingo nene
0: vala
1: nchingwe naonere
0: washinja shari ya mubana mumbera tatata kwa chuma aya ya abandu tubera rute
4: basi wasinje rimbe chinywa echonga echamare kina hangana twabiri bera tukatimba timbo ko chinywa kundi monga no honorable akabu atyambo esaba bana ba kala ya ba mabwambu omusha kulwati byangana hwera omuke kulwati byendele omusha kulu yo ashimwala wewe yo ashechichiruche wengu kuchisosiyi muke kulu mbure mukaronda ho endere si ende sungeka mutare kango komusha kulwa mabwa tino yehe mwatamureka muti abehweri aho urekesha butuke ukazi tuna yuke ya ukesunga yo chikwe ndi ayukate bitoko ndi nokate bita wako okolete yetu iso sirie yeye
0: kate abo chiwa kaluha
4: abo simuka haha yera mero ya matala babe tia belabe betia omwana mumuombole omumafikiri kundi eyamaya eyamaya ikalire kulenge yali alua kundiyamaya tsuka bake musabo burekando burekando kumbe ina repondre kuko bas nerakesha za tubakesha baka musohera shombanza Shebiro bio shibateno.
0: Okay.
4: Mno omuke kulu aturere. Bahese sase chichiru chavo.
0: Bala. Sina singa tuketa shabu eche ndechi hachi hiyo kwecho. Tukendita shabu ebe ndepe shabu hiyo kwevyo. Alor ini minite lu sasa.
5: Iwa mbonje chonga buwa. Tore muno tulivahani. Narusi tuwa tukabu atute omuparimo kakola makosa. Kutalo ndiye muhimbira enzira yeri himbira mundu yeya yesu kamuha amahano nawe ribu tukisha bikasumbero mundu ye chindu ukabuka muiramo mushege nero tu luse ya mahao omumalege kani tubya bandu bakahana bandu kundo mupara bina bure yikasa omumaye woshina ule chifuli kandina nalangire goko omulungo ni mulokatere atine rwabya somo nyumba ya lokasio kandi nyumba itwire yitya Nero chosa tukabote ha omparendi ikolebe ndi na rondi abahinji oboni budanganyifu.
0: Okay.
5: Tule bandu bakuluba.
0: Kasito in minute.
6: Tukana buhaveke. Songi jengale baya omundu wa mabyaro no omuberi wawo yali munu baya ndata akakupokaya. Kushangwa kuba kambo amanyimba hekerenye. Ndi munabire tuna bandu banamukesha nokoverere. Neverao Vino manyimba wabandu. Lakini sasa ile muhorikirana muno mukali wao. Kutangana muna birindu muna muna bakali bane. Nepo yobo munyimba mama yanga ngabere. Ishiri yetu itu. Lakini wame unamwanzire tu abukabiri yinyo muka utishwindi tepo ya ukwe. Arina ruanga yutai.
0: Naro ahumu kwa mene.
6: Kwa batana na luanzo luenyu. Na utu.
0: Ahu hadi luanzo.
6: Na ukimulu.
0: Roge emotse roko berere ko hano nepo I niho lutambe aho lwanzu mu kwamene
6: muka mu kwamene kuno kukimujubo mu rikofi kandembe nawe kaenda ka abe shuve wawo ndonga mabishu ka beru ko butinje ngishanga bererelo kuno ngale baye no
0: akaseto mna wanyenze muka na buwacho kameme oko 2026 aribombo ukilwa ya yilare koko oko berere kandi wa mebulingo ho mu disantre risalo wasungana mbokweritwa kwa chirerene
6: Ndiyewe rawe na mashoko. Nitu kafatana na luanzi na meshi asema uuma. Echomu minye chechu. Ndi muna wiru hanu tungana minye rali ya nyame yengo kukwe. Tungana minye rali ya mashoma. Tungana minye rali ya lukundi. Mie lakini kafatana na meshi ya uenye. Nara lakini njenga oku inje.
0: Halo buwacho lubaluwe chao.
6: Oku inje. Oli ya muhanu lere. Kusangwa viru nungano unyimba wewe. Kurangano mulu mena mshaka watekashi ya hanamu kaliwa watetoko. Wemba kusumbu morikofu na utakagala. Ako mwanzi mwanzi kuba kunbo njoku
0: naye mwaka hiriko firi omupara unashirwa mbumupara
6: ibu yo eri omulunga riko sidere kurangi bweri eri ali haolia kurangwa riyo riyo kwefuyi na donge ama bya chance cheri dungo bunyimba bwewe hana mushaka ataka hana mukali wewe turiko firi riya byemberembere
0: mishisa
1: washinje ngaluse ikinywe embere shiriwe ko mwanzi
0: ukata tukilusheri esapo muwa hambe chinywa
1: amalushe shapo yo chala talenta
0: okay butsere rimushe chinywa
1: embere change babwera amakanisa hakari bivoka holo mu butsumbe dongi bakaya hana barunga nari nabo mbe bana bakira ma delegation njenga ni sumu mu iglise adventist hakayo akaholo mu ba diakoni ukatahia ukatakererunga ebana mu kwamerera ho wawo dongi bale libya kwanene kwanene
0: nguna utuhoketwa lomuka
1: nguna utuhoketwa lomwa na wabene Omwana wabene lwe wabo aloka kinyo aka kishokumatela. Nero ya mtu alokuchi okuchibunda changolobe. Tuse bandu mumyati moya hivi. Eme wolo ye yemune wire si ye tututwa lungiro kubwembo. Mure buringa kiseyo kwa tano. Nandi mura bandu Mungu amenga ba matela wa chenaba. Abandu biba beriri nyenye chitololo. Ukanlangira no muru uti uti hakili abikutishondero kweshi esero kukapombore. Ni fwechi handa embere fwo mwana yesho mbene etwa kwa merera omupare mama bwa mutya bapare baba ka bandu ba makofi eyo ni rituma fwo mabere handa kubandu ekashi yo mupare nga babwera muno muna babere aba pare kandi ne tutule ba pare ngo kuna muhanda bandu abere handa bandu bugu haki na amani ne tu muno tutule ba pare situ nga hamura bandu baba ka bandu ba makofi tu haba lwana bichi bereba ma makoseye ewori ko limibiri esebatsengo mulo franka ne wasungu mulo anana ena dedenye $50 ina tabia mu mpango uri bati yehe na ingibya nga mwala wande wa millionaire ne runa berere tsengo mulo franka omupare na yishabya mu mpare omugusa makofi ina yitegereria kundi akabumbo mwana yone mwana wewe Hani ya bapareba kayo kumasale kweyi. Iyo rita ima na wabere mbalaka veste. Me ene vererwa. Kwa mawanzo bapare. Mupaku kumwisu.
0: Unashi ngoko. Okutotu wabere ulinga resu ngo mpare kurikalira.
1: Resu ngo mpare neriolo. Umabi unendo kutaratibu.
0: Ne kwa nene?
1: Neriolo. Nga reno nere mpare wa mstrongi. Na mstrongi ni mpare wa ituke enda na yomu makosei. Eske amstrongi nganeri na tanda.
0: Nule na nzira etwa suboko okunzuko.
1: Irikofi ya tukalwa nari. Ereho mundu yirikofi. Ne fraksho.
0: Mishisa. Nje. Ngabwa nete. Tusubi uko nzuko. Eresu nga mpare. Ukani kukoba lumenga elfu ya na mwana.
1: Ewe utendire. Nga mune ule bakatu ule rambu. Tufuwebe ya bapare babano.
0: Merunye mkana gane.
1: Ito tukala nabu sanine neributi. Nga agenda. Ewe buti. Ndirire mpare usendire abana bakalire mibiri ya yumuna wire bana mate imanembere bana mamoretere ngoko
0: nishisa wa mabibu gabebere wa mabisha tsandibo shiburiye buho
1: sindina tsandia baba
0: uta bandu bakalire robo pare kanuti muna mugana
1: hari abakagana na bakal abakaliga lakini tusuba magabo kuboka kolunani Echine nechereho.
0: Okay, tusuda kuchu. Ekazi ombare ni chimisisa.
1: Ekazi ombare. Akahana. Kulishi mkeli kare ombare wewe. Namuli mene ombare wewe. Ombare yaka kwa
0: mela. Erhanariri wambuchi.
1: Erhanariri wote. Omwa na wabe nesuoma vya muendra. Kumbeka shabu lechereria. Wamabisi uluere. Tungana kufana na kuhibalia. Oba ne heda uyenga wetiche omubere wawo ekeshi omupare yo yo baba kumbe wana yene moli tuya bandu bomutamenya
0: alor misisa chinaha muliro omupare yo yehimbiro murunga yakabina
1: echungo kuchiriaho omupare akaongoza lakini nayo omum kumbe bandu byalase byamenya na bandu sibamenya
0: na
1: pasiri wetiche yukendero
0: ekeshi isirisasi ne ka, ni chinywa chinaha muliro omupare ina yahimbira omurunga yakabine
1: sichi amulirwe lakini acha tukalwa na chikordo mubaka yenda omupare ali brutal omupare ali brutal erisalo ukayarongo ukayimana romoronga erwa bihiko kumatela barala busunge nyumba abarusunga na kamatela mwali kane mulo muheringa hepusher nerud pa urimbofu wahi chikasone muhanda mosher chiri complique donc okay. Fama kandi nebutembu enungo kungababwera
0: Milionaire.
1: Omupare yoyo, ibu ngewira baba, mwala wetu, njena mabiyala ngerenjingo yao, omwetu ya yewe keyende. Nero, esahe yyo, mulia kashavu layu, eba tukirigendania, hauma. Chinducha tukalo nechi uoma kufi.
0: Nechi
1: wanyenza kaso
0: machina. Orikiraya.
1: Mbo vape, mbo mpike mandube yi.
0: Orikiraya.
1: Mbo na wanyenza,
0: nungu mandira
1: kato yiki mushimba.
0: Narusula ngerogo, ngoko tukeba tukadaribu ya bapare. Wai utengeba mupare wa huwa mzira. Ni ya kuhimbira kabine, ni kuhuri ya matela, ni kuhuri ya njingo.
1: Narukamwe langiro mundu ni chiwerewere suli mwiremu mwira wawo. Echo changa babwira.
0: Okay.
1: Tukaira bira betu kundele tu tunendreke.
0: Okay, vala.
1: Nemi ulutulimo. Ndia matela hanana kevende, hanana kesa, hanana kesa.
0: Uwe chinyo cho milioni.
1: Namadiri chao. Na okay. Makofi wanga ngana.
0: Okay, vala.
7: Bo, wasinja ngata shimakulu na averengero moche somo chetu akairanda kana yaka akatukwa menyuma na bwa mstronge na bumisisa. Wasinja na unamata kushima kwecho wasinja
0: somo chenje chirechete
7: ye habiri bwo langereka ero ulikirire banu wirengana nga mwaka longolo mwatse wat
0: okay sawa ndulao
7: bo omochi kuichache eno ewe twe bukatoliki omupare aka omulwa niwe nonya kaerondoro mupare kandini kumbe na bazazi buwe ebamenya no mupare yoyo itwe twe bukatoliki Kumbia mwana wa yaha nwa karunga, abiru ndiyo mupare, na ena shaminya no mupare yoyo. Echo ni cheboya. No mupare, siari yite kangiri here kuri yomo vekusa, na akanara tesengi safara ya huwa bumulu wana, wakata irishienrua, ya muala. Kundiribu wa mupare, ukari wa mabuta. Tukaje tuwa noko, okooba kahula momwendu tuwe tuwe bukatuliki. Iwe mupare, waka kuheka irihana rewuma, kandi abarunga sebe so sana. Wakatu weke irihano ya renu. Wakabu omukari. Endambia kande ronga. Kumbe omosho njimba siwa. Omobendu wewe mwechendo chewoma. Ini ya hacho mama wewe. Chewoma chokobendu wewe. Mulini chibakuri. Mukari waye tukaparene. Kwenene kundinjeji utu kumutu. Etu waenda pete. Etu hika huwa pomoseka. Ini ofisi elema. Ini ya hachendo chewoma cho mama wewe. Tuwe homu nuwana. Ini ya hachendo chewoma cho baba womubuti. Itwe kuba katu buratuti atukato okomwendo uwe tubukatoliki.
0: Ebukatoliki kutse selwesho ndosho wabere yako.
7: Ehe ndi niti nabari kuba ati abantu bapishene.
0: Konda omuluka uti bukatoliki chamanga chandikire kelke par.
7: Eye horekerera nabari kuburanete eshongosho tubereri yako abaluana bapishene. Ibo shehiko kose ndendengo. Bakana baburane byo shebyo ikwa bani kumuluana oyite nditimisha na chiu macho kuyumuria buwa. Konde kuri abandi abutuko kwa manisaya no mope inabiri tarisha no mope oyiki ya bariki nyumba ikwa ya no hunde oyo tukandenda naye ishi ndi ya bariki nyumba eri tukarole e konglizo tukamde ri suba hari we rikofi e aho tukasube e jo ne berekarisho ko binywe bi e omuntu nga yitwa ti omuntu we
0: washote sho maminita mangaha
7: bas
0: alo endelea tu uyo konglizo kondo wa mabutu kia shombe rekereru siwa kanene chulo ndibu wako shukeri shundani
7: nibu ambwe chereho kurdu sena ndre herano kwa vyo nyereko omochi kuhi oyeba kaholamo mupare yu mundu hekima na huiribu ambwe chisomo cha mabisa lacha hako somboro mupare iriwe bilita ndania na iriwa kaba liwi ambo aba nganeshe pima wabo lubulu kandre tulutu wabahamba abo mochisomo akanisi kikala ne chihande chiche ne chene baba omani ne wat basi mungu tiko matyo yo imwe mune munde banano mupare donge iwa donge ni hipo kochika oyuni aberela bokeran
0: ona malangira milioner nesho kwa nebe somwe abushiba na shiana ritsuka ku pastel ni rikokwalia patuwe mwisho
7: ehe
0: seke na rusungo mupare rote ya kala changana leke chomcha patu tutu imwe mo chomcha tungu swanga mupare ononi mufende shiwa bya mupare wa butemwe
7: ndi chungwa kuburanyi tyanete bakana salaba ya rondia bati omundu ini ebilila
0: tukata kisengero ku murunga wa bene kwe kwa musomata edu tinishindikana
7: ini ebilila bukirania ebyo shebe bikana hika kordo ekwa riana metengare ya besomo kundi ababanguiste sedu tota participio ko mupare wabo kanemela eri omo chomcha
0: ukendi konglire aso musoda karunga bakamu obligé onde musoda wana malangira
7: ehe
0: kunde wata musoda shangi manera wata so ngabu to musoda ishindikana kunde bama murunderi onde musoda angana irunderie ni wambo areto ndakare chisomo eche rundro mu sitonga kunda necho kutsibu ni wambo kunde ne bake umukariti wangana bulama onde wangabya ekupila ngaku imanera ukalwa sombarero matsoma mwaho
7: acho echuko bwecho korodo china chitia tukasangala no mundo kabya mupare okomhorobe na hukumbye muhorobe abahorobe babasabasa eba kwa manisania
0: nari abakanabya
7: kuchi humbire chitia
0: omukatoliki akanabya mupare omhoro
7: bakanabi kola ndi ina na bandu yu oyobere bya kabya ine bya na mupare yisherungire nebya bakana kola no bubandi bushobo na rochekare ka Obuli chindu chosi ikwa byere tondeka donge mupare se mundu were hamba hamba monzira no mupare shale bya mundu o wenge botekola
0: okay
7: kunde muna muta hola na nanjikone
0: eche ndule chunga kubulaya muka uto mupare ku mebe ne hekima esa o mungu atimaye Sodoma mwabule hekima kuta
7: bo esa o mungu atimaye Sodoma inga murekerere Eso mungu atimaye Sodomo inga o mungu ne mungu inga mwaka timaye Sodomo lakini iwe mwanadamu atane shirika bwa eti iswashira ndre justice kwa nene bama kula balabia mwamesu we mupare na wangasirisha rumu ndo
0: ndo wa matalu sababu ambo fimbo ni mgongoni mwa mpumbavu yebe fimbo ya mungu yebe fimbo ya bandu
7: ende meno e fimbo sibu ambo ni fimbo ya omuti omu kana langerono ndino mundoka na hunze omu binyo wabe sabesa ndi muna bure tukahunza bakari
0: ngairi riata apari rikofi ngairi riata
7: ndi angimiri hekimi ne bwatebo abo kundi umukari no mulume babiri lyari yarongero mochele bachabwe cho bayaronge
0: okay
7: kundi muna bure muka mubushiku mukala bahanu mukatari seche ndo cheri kirena bwitikolwa ne mu ane mubwe ane mungero mochisomo cheri muna bure mukatari shira yabana imuta tukeremenya endwa kwanza ni umukari no mulume
0: okay.
7: Na hate bana hali endwa na kanjingoke nwanante ibu ako kukatorere kundre Omukali ya mahetana tu akabyo obulijinyo bine ne itulirie kwewe naho eri oko katrevieria eri oko saka treve ha bikolu bya bya bendendo akatwe chika chokolo 100 lolo ni abantu ko konjingo kweria
0: washi
7: na muno wetu tu basha kulu tuko akanjingo kenona ndikanu kwa natorere tushabo mbiri omukali omwana Yohana akandeka chingo tukatengenesa akandeka chingo ka wakanga hanu kanu ne nyumunyo ko kenona ndekanga na nemeseno Nairwe kuteri ya vii nambi.
0: Ya tuka kabisa. Babu tanga teribu wana wachao.
8: Eche chunga atreka ko chichiribu wana tre. Erwa mahano otu katika muna wire. Tuka hanaba chiri nyuma batre barunga. Aba ndo bahore kirele ndreke. Aba tihimbi hibine. Omroka wane mizi stishiri ya tihimba na kabine koho wewe. Wamabebi ya mpara nga bando babari ya bandashu shirenga po. Ukabia mduo bulie. Nairwe balu wana bae suveremo.
0: Vala.
8: Ayuwa mahano onga atreka rabu.
0: Okay. Aloro tulutwa tukata mbuka na ya feleu ya.
9: Wasinjerimbe chinywa. Nje tutamachunga somako wa salawe wa mupare baka kuchunguza machisomo ngo muwa nalonga ngo namwandikire koleta ukana ngunye komeza bwana. Je tereteria. Kunifwa nga wa mupare wa mutamiri wa mupare wa kuye muhana utichi. Nechi nje chuna bare penga sana. Noma bulo nongo shelo utubare barafiki. Ngo numurevia balwa na atana kuno. Fodalo ngiso mulo na ya hokapeta haria lakini balo no bana lobaka kukuti hogweo no habalo na barafiki bi bo bangairi yako kutoho ambo demo yo to kanti kirahai asaka bakani baka hari ha mando kandi babula hari kuvuka ko ndio barafiki bi bo banga kukutiri bayi mbenyware e bako kote usiku ndule nze kuliri baro ndi henzanza he okazi obatimbe hyo baka suha omwala o baka sabana ati ngano ngomisisa tukasabana asika dangana dangana dangana taluka ribwa tuti Ahoa misisi asandi tu kukuotia, misisi njia brika wa lakini mashi yani hana mnyasa tuilio nama kuikanya, kumbu waishi wote waishi wote
0: waishi wote
9: na muna burenga bena hongo kufumuka dika njia rafiki kumbu misisi soka moho moho.
0: Wala.
9: Sana ni misisi sasa shiatu rahana ikanya, na nama langira barafiki bomuluana.
0: Shaute ba.
9: Shaute ba barafiki.
0: Ah chiteme. Chiteme.
10: Ndio wasinjeri mbichinyo, injenga kona malangira abasha kuluba mabi hanandek. Ninyo bahulikiri nywe muri eyo isi mashamuka hulikirira mubisethia muhambe monjo amahano
0: nahari hanode
10: aurera ndaka keribu anit eria tukahakabye ebichiru ebiyo yesabe kakotra omusakulono na malangira ni mundu auti obutondekerere ngoko bashene no mu no mulungo iyo bakikala ngoto nena misi sahano mwamutondeka. Wewe umepata mubibi sawa ama muhama kondisu ama nero hao hasira nitaende hurikirira ibali ho mode baya paberi na ya mamu kubako buhaka busanano buhaka buobu au hasira wewe unakatala kusikia haunu na turevese hanua butingende abia baba kwa lubatizo na huko hivi basi inazasu kubati wewe huko hivi wanabritsira chino chino na ya mamu hecho tolisiwe ama labakushu bo na ukamu pare ekose di imuri nywe paberi. Leru muka lishabia haribu tiakee musimbira. Ama chiminya. Baka nae malangra. Pali ya kumurevese niende simama yo mesita. Sinangaye abandutu napishene.
0: Atuka.
10: Ima minyecho. Isi wanye viteko karamu kauti. Nerukeni sungoko mulondoko utia. Kute na ukeni. Apana. Apana.
0: Wala.
10: Kumbi naenda. Inatatu kile. Wama ni sombolo mobo shabu. Haa. Na ya mamu tondeka tuye revayi ama kofirme ama sube nyuma esiku ushanga nabi nakani teba nibia
0: natuka
10: aho hasiri yaka ya yiyuwe ne
0: erisala tsinduka
10: ama tsinduka nga revayo kokuwe nene ama ni kachama nga cha chinganda chomomuyi esi nechitia tueno yene parcele yomundu ngokoni kwa simu nani misi satu kwenene ina hanohu wawu ama gana
0: wala
10: achotuja aho hasira malo ama vegana tahi njena malangiri ye bo erimu ati choluchirolo lwanabre bo ni mupire wai ama ya ulakabash eri bo no ba pire betu bakasha tigalo mosalo ama tulusho mosa vend lakini aha hetani iba na wetena ile bashe tena sama habribia bindia betiende ka mulisha nga manguro no mano yo wanzirwa muhambu wa mhe kofi
0: wala
10: o mano yo wanzir oyoni mufre pare ma mu discipline isibwa mutini chipi na ma bya luka bati mama luka bati bake mustaka twaseri kungo mwana waungi na icha machip mubaba sami hapa ne ruwa mberi kofi esikuti uli alikongo ka kwa buru ndi habribia tesa na eva pa
0: okay chiko chikako
11: wowe wasingi ko mbitinywe nga chikikolije president wa yesale wat ko ba eswa ba pare wa katolike afet eyali abwe ni plan B me erondo mu pare wa katolike kambo o akwimanero ko ubatizo kumba oyo yanabya mu pare wa ojiska la fête de ta vie cha matokekana amena bere hola no mukali unesine mwana batizibwa o mukali na yene mu pare ina ibakanda bahangane nyubu shibaba baba ongoza baba akumbanye umaisha wenyu
0: spiritual
11: abi omupare ndonga kalu akonze ko lubatiso mpaka o masakramenta
0: o wahe ko boshi nacho bundaka mukasunga no bulunda nacho mupare wewe
11: o mu baba amena bilikwa bakaye ko lunde luhande abusini bazazi abe chikristu ne robusi ameba bilikwa nilipo mangana shakolesho
0: mbaro ndio uunde
11: mangana shakole hasa e plabe eyo presidali ya hula
0: nipo ambu omukalini abu ati njenga nishala tabapare
11: owe
0: koko brevetia
11: isi asi aleluba echu somoche tuko chike wachi itia
0: ok
11: nilipo okuna ni omulu anono nishindikana ni muendisipline njo obunyumba buno nemu jimajine muna watu obunyumba obubu kandia sivuta hamba nande kendeke kundi edebimu yana iyaka wajema ama watema biwe litahia efamia muyana ngoko chinyeti ya sa ambuno enya bande ababili kere litahia iye deja endisipina iwe akaluat inje na tayari
0: ngabula ya andro mundu na cha ndacho mundu apeba kamnyango ku mdomo iko kochike chiritai
11: aba mubuta
0: abo
11: ee o mubuti yaka
0: wat baba watina batitahia so ngatahia
11: kumbi ye
0: ambo
11: abe kandi abya bisanda kondi akalangira ta omala wai amabye weri oyinire turu mwaliana me omale omala wai amabye itwa sika eningani wata ebine bisanda Nero amba basa kwa trahaya na mabaraka kaka kwa ma ukandia biana wa uyondeke chikala kina kula matu wa baluana
0: na baluana barendere erike chiro baba hukesha tibo wa mabe uritrahia
11: amai wat donge barendere wakatengero mundu wakamba hachino mukulu katemba china haya wembusa kwanza tarenda tukachukiso ya lande ye katembu na wetulu yao ikande na shasa
0: Unashirisoha halipekabe bere Hania resoha hiribu ambo Airelungisha Resu ngoburega Mbene nabende nabende Naku hiribu ambo Ibuwa baba kewa Wama weri ya sumbulumuka Mbeno kwa biyanga abeti
11: Nesi Mbaba ya kena nemu langiramu Anena nemu kula Nwabute kerewe mkwa nemu avasena Watraa Mwakuna malangiramu anawai Akani shatrokeri tsungumuka Kundi obunyumba Obunyumba seblage Se azar niba mubaga wabati obunyumba omubunyumba simuri brio ngokotu abantu bakana someya a dissertation wabo ukachiko ko brio nalo atiko ko original obunyumba kwa butebuti obunyumba kwa mabesombola ero niba ambu ebya ebyo esho ya wiyeyo nalo o abazaz babe bambu kwa nyano mabike
0: utwacho radiba ne bambu endambia tu ya maho
11: okay sawa na mabwera
0: voilà ndambia tu ya maho raho ndakenda ke Washinja, abu na mundo mabio shi, ebetwa mabuga. Abu na mbake netolera mwechike, echike ndi muhimba. Echanga himba ba nabewe kutechanga kuhimba. Nechanga himba awa ndi makuple oshi. Abu na mbake netolera mwechike, sito ndetaka kukunglizio fulani. Kunde hali abali okuechi, hali nabare kochiria. Abali mumuyo, abu na mundo ya kende sombolera. Washinja, jem, eradio mkabu andake, washinjo kubo shabali atura tarameke kera. Kwa masa chaho meke keri biri. Washinjo kubyo shivotwa mabikania na homumenye ngoko obukoni bwa bola ambubwa biri hika kunzo buri mundu inaiteya nirika kure chilumbiro tubwe chindeche tukori na ratata nari amwala nari mutima mubwirira amen.